Xka if emo honet in sevank owe dono nyeretama say set omoko nyeren 20 minutes tenge karma wahano at the takum yaha ye kaying date anje kuma anunte anga de kaya ham each among ohe ham anhe eno hano hat yesu yisenokotako ata wo yam amka ha anka de kama ata no ha ango tew amma yesu yitita ha tamana ku yaha kwang ema ata no ham misinu ti anta ko ma kho ha mate ko to ti he ti tau am anta no ta te te ha ka di no te ha ka di bere ka ta ma ete be te ko hinto te be ko ko in ka ti te ta no ko ta ko te te ai anta ko ma na manda ka tsaye de ga ya or khon ga tam ka di kama sure ma ha hom kar abasi ko ta ko ku musa yang o ka ham trek ama ama kan ama ha ne di kama sure to te te guyeng a do ko e gui ta ma kanu kai kai na ko ti nu a he nu ta tin ka kona sika tao shoka ga guya kwa takwa nga go ke he ga sure kwingo sure kwingo a sure o ka tan konsa a ke a me o ka ga o trek a me e ke sure tswata a ta te guya kwa takwa te kuma a te o tsam ke te doro kwa takwa te a ba se gwana a ta tsebena e di tsetswa ko tsam kwa e ma tsam me bara tsam kwa e ma tsam me ta ma ga no sha o tsam kwa ma e ga do wa gore ka ta ga do sen be ga mari ka re ta a do ga ga do wa te ga a ke kam ke go kuri go ka enja o go dan te te tsa re go ta go kana tsa re go ka enja kunye tsa ka e he e mo a ite ke nna tsam ja dia o ro hata ngo e go te nna ma di ke ju ike te kya re sina muwa te u muwa a sen ka kona ji ate ango e go nna te te u di first te tsam ji ve muwa a sen ka e he mba ku e me ya go manu no te mchiri ka e me ya go no te me te an te chiri sa ta tem chirika ema yago no tem muwa a senza kham kwi o tsam ki titinu ma ekititi bekwa i karati a khuna muwa te heta khunu teta tisinu mu titate titita ke hema muwa a sen ma isika chirika tidi a ti ya hik e ati kha chirika rata kha ti muwa a sen tidi kwi a ti a muwa a ita o a chirika tidi ake ti ma rekareta mia tive ti ma mukunda kore ma gana kore ma tkhara kore ma dom oro kore ti ma ta ya hink e a

0: teu chirika roti, teu kwenji no teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ia. Como que ya que tu cosa o sea acá se cura cura que te cura que chucho ta kan ko ha jo ko ta kan ko ma han kwa ko u ke ta ko ke ta ngo ku ta ku ta han kwa ga u ka han kwa ga u ta ga u ta de kwang de wa te ke mi papa mi ba asika a ko ko o asik kuru tu hun ja kwa ga ga tu mu ta ka nga ka kuru tu ta de wa ke ai ma to avura ka ma to tu saka ta se to ko ta ha ka ha to ke wi a ke ta de kum kum ta de ta ta ya ta ha ta ke tu ta mu to tu ta mu sa o ta mu to tu ta ko tu tu ka ndo ke ta ta ha ko ene ta ku ba mi ma ni a o ma mi ma ra ta avura ka ta ka ba ko sa ta ko ka sa ta ta ta ta ta ta ta o do tin ga ike ta ka gi da ga ta ta ga ga ke ka ga da ba ka ba ta ne ta ti sa da ta da wa mba u nga tu ti nga ta ta le ka ri nga ha ga ta le ka ri hu a ga gu se ka hu ta gu ka ka ta da wa mba da wa ko ba papa ta ke mba ntam ti ko nusu ka ti nga i ti nga ba chong chong nga ba chong yo ngu se ri chong nga ba chong o ka hu chong u ka ke chong u ka ke chu ta ngo ke he Achiwa achira o ka ka kai to se ka ni ta ngo go ku le ka su ta ke ta ke ngu se ngo ngo ngo chong ngu se ngo chong ngu se ngo chong ngu se ngo chong ta ke ka ke chu ta ti ke chu ku ta ti ke chu ku ta ti chu ta ti chu chu ku ni ku to ake ta chu ha go to ake ka ka tu ngo do su ta su ago ta ke ya ka ni chu ka to ma ka tu ga ka go ke chu ke ta ke tu ga ke awe kama kwa ngona o ka ga ke de ka chi ngai tsau di ngai ka ga ma ka ka ta ntu ata ke uta we ka ka tsu a ga tsu ka ngi tsu kam chang ge ga ke ngor ka ke wa ke ta ge ho da wa de ma ta de ngi ta ke khu ta ge ta ke bunga ta ta ka kham ge ko ko ke ta ke da wa de ma sa pat ko sa ta ti o sa o ngi o sa ka di to ka go tsu o ka di o ngi ke tsu ta si ko ko mo ta ka su wa ke tsu ta tui dang ka ka nga ngui ka sego ke kwa ka sego kwa ka cha kwa kho kho kho ando ka ka chi ka nga ngui ka ta kama ke nga kwa kwa e ka nga nga nga gong ke tui ka dang ka kwa ta ta ke ngoru tu ka ka ka kum e ta ka ka ngai ta ka ngai ngai ta ngu ta kwa ta ke mcha gel ko chwa ando a ku kwa kam cha kwa kam ta kwa kha kha ta ko chwa ando ta ku kham ngui ta mya ku kham ngui ta kwa okay okay su bin do am cha dielo ku khawi cha ka khai ta a cha ka khai ta go bhangui ta a go ni kha go bhangui he ke bung gin do kin do khawi cha ngo kum khare ta dielo ku khai hey do a kam cha ku dielo ku ha ta kwe ta ke a a ma ni a kwe cha dielo ku cha dielo ku cha dielo ku cha ku le ke go a ke ta go ta wa a chin ri ki si kan ta ku ma ku le go ta wa ke ta ke ko kam ta kan ngun ta ke ka cha ka ta ga mo ke ti pa ma ga de pa na cha ke ta go ke ka ba ba ke tu ta ga ko pa ba te mba ti mo kam han ka le ta ka ke ku ko mi ta ga mi ta ke ta ke ngun ko ke mi ta ke ta ke ngun mi ti ta ta ta ba ko ta ke yes ma ko a da wa ta ke o kam o kam ke o lo go se kam ta ke kam kan ke tsa ndo a ma ngi ta ke mi jong kan da ku da ke ngun swe ngidwa mi ancanca amani wa dame ncata angustwa angusoy ke mi tsozwang ka gqonqo ke tsho so kanda mi tsamela gqonqo kanda mungwe ke kwa mungwe ke tutsa ke hu atake amati tangsi ati gqonqo ta ando ta ka gqonqo ke kama tsamka au ngeta ke mjuma tsika ka wa ke wa ka do ke gyatin khare kanda ke so kanda a sa ha do ke sa ka ka do ke ka ta ka ka do ke kwara ke ta ha ke ha ke nga ke kama to to ho to ta ke hu mai ga che ta ko ka
2: Xka FM
3: kodwa kwirina gwata ya tiyo
2: te namona klare mutako
3: te qeu kha he he nako ya ko kya idi
2: ti a nako kya idi kai
3: Xka FM ya tiyo
2: tem dom kwedima te kom oqo stasi
3: yigeru nima ham ngwema ya gwata te stasi sim
2: kwirika tem Xka FM teu kwete odomsi kom ohe.

dungduman ngay mega siba gi gangi XKFM ngamana kau yang gi akam chikho wisi siwa bayung gi kam bungo. Besi kabu i polisa ang taki ting ay chay gi ngui daw gi ngkua kan deya ki kleka ngiwa yang duye kiwa bergimister ki nais na kuna obri chuenga ya ten. Ya meka vunstaka glake angke kaun ke ya du ki kwantuma kokodia ki a thonung siki thaktaya ya ki ka dibe ngunke uwa chun. Ji thwa kao yi nghe tene nige titum gya kula khamiki sa kwin. Pulisa kanguyana kao nevo la patolwa gita ngdake nekhen dertaka kawa ege sezin fiertaka kawa ngkula kao sigi akalatu kake kaya kumka ngofu ayadang yigdi agan. Yi meka sige ngwigi ka nghe yi ngwa spirder singdige ege kwa kao ege yi nga pulisa yi ngtitum gya kula kam ege uzela chopre meya ngaya ng kako dwi ka nga udho tauge wana yin. Patal wagita ng daging lakaong yin sigdige wana nga batong ayacha e chige ngawang agakao e nabagi cellphone ng tia tia. President Cyril Ramaphosa meka minister ya ngwan akam goso mekao sing Stella Ndebane ya ke kwa ngagdika o jili minister ya ngacho wat a ya chalon.

0: kimana a sezi ya ke ngwiswe da ke tsa tsi tswang dibi o hung tsi tswe eng gama ngole nga ama parte ya ka ke ya dibi ta ngu gama e ta tiro ta ke ta panga tsa tsi tswana ka me ka a wa toto ka panga tsa tsi tswa ke tsi koma ka ng hiwa kana tsamga e tsi ke o ka mgoso thiga qhamka nqa tsi pangi tene ne thiga ge o tsi gbigi ga se ola ka ng hiwa tsi ngae Ege ti dihengan, Ramaphosa ke okuya kwa nghe tsitsikgege ke onghea, tikwa ke partei, yangwa ANC wa ke akhanu ke mtsingama si hangulang wa yige naktam ke dipslo dikuna ke ganiga isika anke yonaj barakunan. Ifasin, Set Africa ya kumeneste partei ke veska bukuna khami I khanu, ke mtinga mati twa tsigigi ga hangulang o ike crossroad ke cap study kuna ike on ya tsikwan parte ya ngmeka geta kuke ka eni nga nga ka wanke wa 1949 te ikuna tsigigi ta age ta si a hangula yita kula kha yi thuda kuke o ka tsikwa ya hangula yi yi hangula ka ngce ku tam ya ngaba ANC ai ga ke parte ya kaon parte ya ngmeka ya tenene tsigigi ta ke on ya kusingang wa yirati tsikwa ke gani aga yenan fierta isa ka pie ge ta ko ke yi a dibitu nei mana wise se ta tsai parte ke tsika ya tung a ngolinga ng si dibiti gigi ga tutu ka ojala ka nga wa gani ka nga veska bo khuna ke kang la ku ge kwam yi tenene atu o hun tsikwa amaka istatu kwa ge a pangatsa kwa tsikwa Hengkula swetuna o sweka e municipaliteti kwa gika o kakwa kontra kaki yinga kwa panga tsa yin. Na sika egze akha ke gangange ekska FM kremko tenene dibita gigita sa ngwin.
1: Kame te mono teki siyewe irek amta ko se firi khamene tenge karakwa ekska FM siki no te ubori an kri sarati yaftaka punda no akame o waha timbamba teha Komana rado akiketena yoka ha. Veska pusu polisa kwa nga tukwa anu khatuwa se kamdik aku kwe anho kukia mwakata mboronga tesna tiye kwe di o an kaite himberga miestere mneisi nasima obri chwanga msiki. Ama nge tinvye kisu vunstaka tesi tuwaka nga ose konsordia ki hamdi heutu o ki ngweki kuye kwiti ama se abasi wata aye ka kumote tamsika. Dri tuwa kwe an mwite kwa anu niko si insana tenki ho iti nkata an kaiti. Polisa na ki kui an karata an kwe an novela potelwa an katu kwa kano nyekhen der taka kuri koma tako no ses enfier taka kuri koma ta nimboronga kwe cha se kuku an karakwita nisika kaya kona dik aye ki siteta tinta. Mwetsa si ko khoiti akin ang di tkhuri karangwara ta ko khwe sesa ko teko ang kwa ta khona ki di mporonga kwa hisan no sesa ko kwa ta khonu polisa kwa aki di kwa seta no aki hanga khan ang si ngay kung fraye ka teko jawa ko ine ti kwa kwa ta si khoiti po telwa ang katu kwa khanu aki si oite kam di heutu ang dri di te ang ta khonu tia cellphone kaya tamakataan President Masero Ramaphosa kham ane a minister a te ko a kun karanyama ko business je hi yete ki ta ko tsubuka ko a stela ndebeni a nwa makarase nga go rwata minister mtsho ko khum mtsisi ki president a ko ye karama ko kwe a Vincent Mangwenya a ka tkhwano ncika ka ku sitedi he ngcese ka Dr. Aaron Mtshwa lady ama Saatinu ama kaisa kara kwiti kwa naske. Ama aka tukwano ndabeni ata kwa tinu mchualedi njaoji yo kaha guye kutwe kukuntwa gwe taha derta September ka sikhiri ka gwe. Te ata kwano kikisa kuruko kikumote boriji an. A ANC sum president Masero Ramaphosa a ka tkhwano kha mpartei he ngikuri khaso o ferkiseng sumane se festo a te ko hisan a ke khana mu kwa tingo seisi di kwana a khan qete a khana queen a te ko jawo matino khwena khana partei a ga a nyama ko te khata khana a ke tsaka kara yama ko jawo je te ko kukagwe a ke khan tsaka kara kuka go jiki khana khwena o jaro ma di municipality di kite jawo magwe ta gono musu o economist ma khana de go tsubuka go gata jawo ta ma khana ya mako khagwe dino go aha ndi ku atama ngende kuri kho ndi ku kho a khana ngwarata ye go tsone sa kha Ramaphosa ncima steko uyeti aham akrate kamsika khana o parties o verkiesings manifesto e ukaceka deep glow ke noord ani Johannesburg su ki borisugiri o he South Africanse Communist Party ye Veska poke khasita maga khasu e a verkiesings manifesto e a crossroad tiki Kapstad tiki steko swereti Parte yeng tseka ga suwe a nyam ka di a 1994 ta ka nyam sane ka ega tsisa ga ga ik ega koroko a ya ko te ko kunkate a gana a tagotano ko ka ga nye tsa e go be a ANC na se tang ka o ka gana 3 parte ta tsa o tsa e go tekwe a parte ye ga su ane a kra pati gana di ratsle di a ma gana tlo tlo te ta veki 41 ga se ke es a ka piena a ka te tsi tse gana tsone sa mongo go e gana o partisi o nata musi ke gana go di a jawa go te go kung go re tano a ke teng gana di a go di tama gana tsaka kara hino go khwena mongo jao tano gana o parte ye gana mu ka tinga o ge a veska poeta a ke gana a ka tkhwano go khwena ga gana a gana jao mate isika dinongo Angkau ka municipality te ki te kumporo nga ji ngo mui ko hambe ka no municipality te jawa akta ka gun kwe na te ko jawa kiwa kwe a wopa yo ya te ko municipality te a jawa ma veta. Ata te ubore te khiri khiri ngon khabana bore te kikusen te ukame akhirek amno yakska FM ski.

0: teu chirica roji, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam chiqui, exca FM chiqui.
1: De na tema, corromatron, taqua antoa, que damki a garahuino, tahono, somo mambai cohiem antoa, tahono, amahato epa tacoca, toma unve, gacum unve, tahono antram antoa. Tahunu beren, simka, why? Tahunu take or two, Makaritra cooker take or oh, at a demo and he toa or tayaka tete and bike or take and dinner, oh, you, sugar, tawaki, canimuma, at a demo and he knows, shatter at Mamara, Tamako, Matun, Ho, Maragwe, Makuik, and I'm I, Tikaka and Hamban, the Gwenta Tino, Tikaka, see him, at a tete, my mumma, te ate, Makua, mumma. Nama, kuat umang umwe, serem kate, serem te anahewe, te umhaji azikia, ach am kikuji azite, unji te umokote hindi, te muahe hoji, atambai na tehi, na kote ko tuju te umahe unji. Nu te ahiawe, kwan hiate kwante, ha, ma angara, mbaren tere, atate kuyehewe, kwanam kaham kuim chao dim kate ti, ami kuhatuan ate abatin ami katum. Dinga tisiri na tumwa kwa to adwa ka mukara he kwa na to atahiat te me ko kama kwa to we ata me ko ve a duku to atete ya chaka de to ko ya chaka ti ve ko ko ya i khana ko ko na ve i nga ma ko yo ma na mata ko ba go ha khana nga ma sa han de go am to ko ya mata to nga ma sa te ya te ko wa ko ma ma te te ko ti te na te kwe ko te ko na chaka ve nga ko ma ko ma ko te ma te te ma go am ko te te Koma kote hete konam kui ma te takuti kuliti ma ta kom tamacha ngane cha kom ma ta kusi tamacha chen cha se sahama kole kaya kao ta te te hi te ka kui hete ti koma arupa dukutu koma no hi ka kona dukutu mahampi ta te te hi chawa kinde na seta ta kwa te chia hi ngera kuri ma ta ma te achikara hete kona kana kwa kwa heno ima te ki hanko kote ya hi te anawe mum te muwe la te ya ko mu ti ngam ka kan dangi ata tinde na di kunya te awa te khariya

0: gana o parte ye gana se a kara khwating ga gana o ratsle tetego a inan fierta ga veke jinwe kwa gata es a ka piena a ka tkwa gana tsonisa ga mongwe no gana o parte ye musiki ndeu jao jitireta gana etekago tako gana jao no a khana jitinzi a gana go tsaka kagwe a minya tkwa ga anta o sitinski din kwen o kya a veska poki kwen ki aki khama a kat kwa no gansan ango tegu dino an kwena a jao mai ko jao ji cha kar ko kunwe dino an gabe ko ji sana ko ji tama hambe dino mu ko municipality te jao ji a hi gobe si kum kum a wo pa yo ya te jao ma ta bismisi khoma ta khono kham khama o a to kara go ema ema kho ya kare kwa ko tsonsa nyeta vusi musi kat matala ngima se kwa go ita ngi se ka ste ko musupie go kaye madlanga ko misis de ki pretoria ki madlang matala ngima ngi tv ke ki kham ane a kam ko pota ti akita ko waj a ko itsaro tv a 210 akantuna million rand tindresi polisa ko e gambo ye a ga matskape medicare 24 ta cite akengo a matskape ye te ko polisa na ango cho cho go di a khata de matala ng ma kwa go ita ste ko tswetswegwe a ga mthamse ga mgarana ye aki cho go di ga mtinya dainzi dinzi at hamski aki te go ga tswen a kwa ku o polisa ke jawo ko ha kwa di a aki tegu tsuen a musi mtone pa komisare sim polisa koma sadrik sabia mtone sitama ta kono kete in o a falk kwa di a kwa zulu natal siki letia sinona ta kono akoro kwenye musi o di ene di a tegu nkuma kai kwenu mboro nga kuhi di kaka mikite ima richit sibira di etamaka matala ngima kwa ite aho zi ango steko suwe tati ngitoka kuzihaji kweko na taja wakaye imne teta ire ango kweki ngu kuha kweka takono nkuriku ahita hii aonji seta bori sukiri uhe mua manda kuha kweka ame aka Democratic Republic Congo takono Rwanda si te mata haa mdrento na takiti rebele ngawata se kukuma kai ku a ya wata a khan pere kwati ngo thame na ta i karango ku tino kwarasan a te ungo ki di kai ku ngo te di kwe Switzerland ka si ngu iti si we khana a ki se abasi wata ngo duro kai ku ta ti ngi kwarasan ta mi te si kai si tes na ti ngu a ki se tau tau ko yin ko ji ngo khana mo ko jao ka tin kau ku ango anga oski ngo khainta moita ne kaiti kaji muito kwano tamji tama kara ko itinse ko kai ko masa se kara ku ngureta anki kwana he america kwana te mana ta ha ta ko ne kwara ku ango kwe ku ti kwe a 2015 ka ngo tekin ti a ahengo ku ta ti ngeska muito no a ho ha doro kai ko tama gwanam a ko ntam grupu saki kwe ko ha aki gwanam kha kwa ku aha sinata i kara jiri ti gurita ne mdrien tonda kha rebele kaunsi ki takhunu kho ye din khwen tamanata ngi ngi bi ku kai gure takhunu musi o politiki si u kai ja tqubuna kunwe nata i ye gurita ata te borete khiri khiri ngun kha na borete din ire kamno xka fm ki ku ko ya tqegwe
1: Tretroba sezi ge kanwa akha ke XKFM ngamu ana kawa vayonge kambungu. ANC President Cyril Ramaphosa ki yang ama ke yi partei kam yang wa fir ke November meka yi tigge ta truta anganyala ngan. Ramaphosa meka tamya nghi yakhe onghi ya ANC yi khano Jinga Mati Trag the Hangulan Oina, Tamki Dipslo de Gay, Ganagan Isikanke, Johannesburg Kuna, Yakunaki, Okuita Gay Rati, Ying Hisiki Hangula, Ying on Yigia Bungan, Eng Haliku Gama, O the Gay Gashi, Tung Sing Yi, Oyo Pangaka Bunga, Ya the Gay Dagoke, INC, Meka, Municipalitating, Ya Ng He Yi, Ong Hia, Wat Jinga Mati Twa, Hangulan Wa Yi, Sitanin Chigita, Truta, Akwang Hia, Watitwa. Ke langkangge wa igani kunaka ngsechigge ga khulan South Africa Communist Party ke veska bu kuna khami ke on ya yiti thwa ke kang si chwa hangula koi ke crossroads ke cup study khunan party ya ngmeka duye kang khiwa ne gentin firinenta kang ngakha ikuna chigge ageta san hamye ta galaka siguge o khamga ngagdiya yikuge uwa ANC yi partei ki partei kawyankwa panga kren. Partei ya ngmeka tenene gbigi taga o ngayarati ngyi ng agya gbani aga yenan fiertan. SAKPA mega ang dibitu na ima na wisisita hana u lagangkwe ge uwa gani ka ngya veska bukuna ki chikuwa magangkwe kula u o hong chi tenene dibitu gbing ama municipaliteti chikuwa ma ngana wake kontra ka ga ke yeng lagwa pangata municipaliteti si kanin. Mgosok o kawya ang tenene tu kongchik twa vusimisi ket motla ala mega kaya ktom kansa tala tu ya nga gbingwa mantla ang ka kumisi Egdang ki Pretoria kula ung ang wagdana si Tisayan. Mantla la mga gwe veke agdaki angke kao ya sige chong hong atik de okwidiwi ta twago getu okwidiwi ka ehe bongo chimga nga tibo onortin akhen tuwenda kaman yun narandi kontra ka nga SRPDA ki hana ya matikape ya nga Medicare 24 o ichik de geo pangatka polisa ke cho chikuwa man. Motla la mga siakala tuka ke ya tenene diwi ta u kanungwi Itiga ang lakugeng hawkwang tuto o ngayaka ehe polisya ngawang tlaklagi sing ayiku sing tenenegi uwa kaya tukugeng un. Ta ka uwa ngawya ang galake uwa komisari sing ang hakangki polisya chikuwa ma sa indireke sebiya e nawaki yang tenenegi uwa falka wakikos natal kunali se cha sino na ya ngehe kre tenenegi uka polisya chikuwa ma ke kang uwa fesa ga Richard Siburin. Motala mega sakala tu yang achik gege kan angka e iku ke pengakuan ngaba cuci ngaba klekle yang kwa gya gam ying in. I fasin. Ngau sinya demokratis republik yang a Kongo ege Rwanda a ying ikbele kau em dirin tuenda kau king amang sika kwa ting ha ke kang si a kanta kuya Switzerland kunan. Ka wan amakwika nghewa mana ngisige o hunka kamsing kwa wakati akwe gen. Da mana ngmeka sige hanakam e Amerika ke uwa kanungi kawan kia tibiri sen 1520 si chikligi kagu kamsing ngay chaka ngia gulupu iya ng. Daga tenene a uwa ka e si a chakwa gastiku ke emdirin tuanda ngay guli kawango tenene kula iya ng sikuke uwa kandeya ke politika kula dibika kaya o towan. Masika igli tina ke gangi XKFM kanko tenene dibita sa

tini ke gangange XKFM mwana kawa bayungi kambungun. Laka ung faifi meka sige ngwita uge kinkwa kandeya kika ang polisa gwe beke aglaki angke kaunke uwa kwa ang hisi kwa ang mangum e bongo aga kika nga multi malyuna randi aga gak si kwa a uwa ke plasyan titum gya musina kaya kuli takaya kamka ang yigwe aga landrosofun kaya dang bongo chinga ang hi e kika ung says 100 malyuna randi aga dwelem e chike chikan sikwa gya ngumngaba kwa aga chikwa ma donor da kikdu frida si tenene gigi takuke fesa kawanan wala kaung yeng mekawa me chiko kaw aicha e chike zimbabwe kaw cha eki malawi kaw ta sikdeke wana ngaba yigi ka ikukuke ngum ka ngihiwa dwelem gan polisa gi takuke yitenene ang batu wala kaung gesin ta kang kha kwa isikwa nguma ngum ke driga ke ngui nga ku ke kaung ke limpopo khuna si de tsinga yin kwa acha chikwa ma ke kasi ngum ke South Africa ge ta ku ke engulinga deise de mal yar trandi an batu si chigi ge ga ko uta palo e na ba ke chu e ke chikhisi kisin kang si tenene kwa ngum un chikwa ma kaung ye me ga kana khau ke khawa ngi chi gi gi da ku ge khamsing u kang ta khuya ta sing gang ge u ge kap sta di khunan ngau sing yin kho kwa kang ngole me ga gi gi da ku ge o hung tem ko si kho tre ga kang ta khuya bongo kaung ten ni gi ya kala kala hung si khwa sa si mane chu a ko wa proyeke ta nga khawa kya 2020 gi kang si ge kum sela kang ta khuya ka nga ten ni turu ta kwa ten chi gi bongo ke ngolengang aga kasi ngum uwa eke mana e si chikigi ya kula ukuwa chipangi aga lang kulan. Nga ukakla ya nga infrastructure is awa ma mieti masumela geta kuke yi megateni ni ang batu bongo aga kaisiga nghi aten chikigi chikuwa ma nga uka nga koga kika purye ke kangsa amaga ke sibi kau eke bongo kau tenene chikde agia e a uhi bongo e bongo kala kangsi gigia awuzalam ngay kangia iran ke kaya tum kang kega tenene tudang a kamago ita francis ay presidente eke saudi arabia ay kubi yang sige ngu kubi a chalo ke kaya tum kang kukrega ngagia paresi kuna isa atlang takuya Emmanuel Macron enawa ke Mohammed Ben Salam mega wa kaka onke jango jaya ngwa saudi francis ay rati wa ke chika ichwa pangakwa ke mana ama kwe kang si a oa oa cho chikwa ma doga enawa ke kraha daka isi gya kala chukwa ka wisi si sa uwa kanung ay fasin Pakistan ay tulupan ngaw meka kaya kamkang Iran yang lisa kang takuya Iranin waki Amerika o kasi wanakatusin kaya ngwa

0: asim manir mega chik de ge ki kang america sak pala tu ka ke yi khami chik de ge da a khamsi mane chwa wa ka i chwa tu panga ngwa kwa iran da chwa tu panga tleka anka am uji khisi gisi sak pala tu ka ke ngole sa ta ka stiku ki chiga ngi kwa o kwa ngwa mgo so ke iran ka i america i ngwa singyan kwa ka mana ngasi ki tleka ya kwa si atu o ngya pangam dan ma jiga ang sa ghenka iran ke ka ang maholi baluko hunke duk thoga ngwa stran fan harmus chitane ne chik dhigi ka khamsin to ka ingnugu ngwa se kamakula iran im go so mega ka ang tenwa yi akitamakwe ti ke ngay ka ang hege ege amerika ka yin baluko o ka si to ka ya kamakula ke ka kisi gising ka singa sigwa kongki ka bongo chingkula dhi un da kai bongo ngia khwan kwa rahil mega kanga thudagi ngo khama khu ye ki kaba sikwa khamsing twa ngana kwa kang go suga ta chigri wa 2 million ke kanda dolan kai 12 ke gang gang ye xkfm khim ko ten ni dibita sa
1: tsame tikite mono ntsesi ka tinek amta ko 5 khamene tenge kra ho xka fm kino te bori a tsisa ra ti yafta ka punda 5 mboronga ko a sei ko khoi ko ka ka ti jireki nge ti vikiski kona aki si ho oiti a ko a multimillion rand size di dwelem si ngom oi konga o a akwase ko khorena khwanye te ko ngoma te kha qamisina suski no ngkwe kwa ngeska anga o su o kaika oi ki si teta ti ake so khoi ti sei so onar ti million rand di dwelem si a ta khono te ko ngom ka khojita se sa a to ko ti a an khori kara se sa ko ha kwa se sa ko donar da kha em di thuwa ka si orotin daga sinyam sana ko kokungwa tino freda khama msesa kumtama se khiri khiri nati ngemboronga ko eki aki ha si kam di mesiko ka kwa kwe a kam zimbabwe da khono tsui khama lawi kwe ata si ko khoi ting kwa aba si khwanye di ko dwelam si a ngomo te yo polisana a ka tkhwano khana do tkhwano tsu mboronga ko e a khana khogo khata ne a dri ka di a dwelem se ngom ikonga o a khana nge tim gwem ki yama tink e tien ko kho ko limpopo ki ha atan infrastruktur South Africa ko na a ka to kwanu gausan deisen miliard rand siri a nge si anyami ko daw a nungu a tate ko ngom ikinome sanu khana a ka to kwanu ngikurisiki khana moti ka kujukwe ko ha infrastructure symposium ta kite ka si tesana tiki kapstatika mu manda ko na kana ane ga te si ngedango hisana te drink e sa si kara ka si te kungu ki si ri ga kona a tsuni sa ga kai kanu ana ya ogwe ta ku ya tsawu go no ni proyeke a go nyom ko te hisana gwe ngamska mo itinu nyam ka di ak 8/2020 ka ngita in symposium a hisana yi no aki tone sa ka kai ku hi kiri ko jungo hisan ta ti ko ji seri anata hi ku tek a kai gure tinu ngumus ki huji angnomi ko tinji ango khom kara ngome tinu ngke hekam weta ha mborunga si hu a we we ko hi tobe a ngo khwara na pui gota o a infrastructure SA ki ha a ma meta masamola a ka to kwa khano khana sire a tsuni sa ga gau no u manda khona o ke di tsu di go ho ngom di project a hisan ta di he a su ga khana ki te te khana ja o ka ya go se bi trek am di se ta di no sire a mo ko khai no khana a go ji a teng ngom ka go ta tsoi iran ka kwe ko ha hang eki tsoni sa nyama ko te ko kai kwe gwe kwana aki si kaye gwe france president ma ta khono saud arabia sd ikia akha ata ska paris ki ta ko de kai ko kaiza kongo Emmanuel Macron ta khono Mohammed bin Salman ta nyin cha ko kha ka ete tsa ki ngo kha go ta ko nyam ka de kai an hisanati an kwadi Saudi France da kide ratis di an noma ko khuji kaji hanka ji an koka jama kwa da jawo ko kun kaji an doro kai ko mu te kwa an ake to kun go esi na ta an musa o choko an go ji kun go no hautu hota hono geje tama an muji na ta jawo kai ko kun go ti doro kai ko tekna go ita Boriso khiri o hem Pakistan se de amin o an e kwara ko kuma de Iran ka ngo sinyam ka sa khavana ga de ko kai ko a ke ha Iran ta khono fi es a ta de ke ja kunsa dara ko a ke ha ma asim menor ama mo te ko ha no ha ta khono ka e America su ke ti ma kwas na khata no a ke ngo tsu ama ngo mo te kwa na kai ko te kungwe se ko jere ku kwana ji Iran si ki tanga kara ku ita na jere ji mu ite kwana ku a ku ita ha ha si tu mu ji a ja wa ka ita ku tun kara ta Iran se ta ha ji ta ma ha wo ta nge si America no ma ta ha ku swe te no nge jere ku an kom ta nge ku ri ku he hana a ka tu kwana si Iran ha su an ji ja nya ma ka ta ya au au te nge ku ye an ere te skipa ji an a kiao osi stratefanar musiki kiao no khana kai kamuguta kwana o muteto ana kiao wote Iran si o ikinome mu ite kwano ngi khose kwana ki an khana di dango ki se kana kwa ding tsungusi de ki America si de jere kwa te kwa ti an tsuji anga ki ngo kuive ti kwe ta khunu akitira khuji nyamoko ndiro na kwa ti kwana ski ngi dango e mu ite kwano hinya tenu series aki ha rahal ta kite stama yamoku tauni sa ha tabesa na khwate khodi te ko tonka anu muino aki akonka ojiki sinu ngie kho dube million size per dora asireka toitenu arate bure te khiri khiri ngon khawana te bure kom sen to afirek anno yakska fmk

Dokter wa muso nthe ke ngam ke muli wala kwa mtike tine kwa 2020 khmani tage kon ke radio XFM sibo si wala gita kwa mke ngwe chu ag ngwa mko program ka ngwe si ka nghe akalo kwa mke a program ka chong a u kama vilungi sa gani kuna anje ka nghe mgisung kwa ke shimona ngita kama wa last semana wa host season wa vanshimana unxima ukugika kwe ngabanqaba ka fitikam kam gita agqaba unxima ije ka giya qomke wala gita kha kwe qhama kwe var gita ngithi ke September unxima kam kwa qhama timushi la thi qhisi teni gita kukwa aqala utum chimba ka ge aqhali umskola velungisa gani khona teni gita ngithi ke September unxima for the readings examen teni gita kwa akala utu wa skola miki chimusi la kichwa ngu mtima a skola ma atwisa muku gika kwa chimusi ngu kichwa ngu muku gika ngu pala pala ka ake ya kanusi ke ehe kwa ukama vilu ngisa gani kuna gita uwa chimba e ya wa skola ma hige anga akake a vilu ngisa kanusi teni gita uwa muku gika kwa vilu ngisa uwa e ta chi khalemang ke mg kwa akhin ngawati tini gita ku a wa le si gani khuna kanga ka he kwa ngwa ngu jilila e ke le si kang gita kwa giga o kam thago o khama khwe mistake isin chimbe ka kwa gi kwa khama ka matuchi dikama examen ai harugaro fer al chimba ka chi kwa khali tal gani khuna muku gika lungisa wa atike lisi atwisa muku gika kwe kwasa kama kwe nga wake chi kresi van chima agi anghim chika anghutanga ukwa a atwisa vorda gangkisan a chukte kum wa kagika tutuka gala uwa soner ina kha spiel 40 kanyanga kahun mgida sintike lisi gira tologi kama kwe siu chema nge age alungisa wa ngi lisi ofu muku giga kwe njila wa ngi lisi katwisa muku giga kwe ferbieter u avilungisa skills hike chima kacha kale aliter kende van wala e kage kwa uha fer autal hike liter kende ya class tu chisum kama agita uha lang obstel mondelang di kama examen wala atwa giga kula o mistake isin khisi ya etene kwa a tepulela u khopendisu vanchimpa ehe asin ke agi atanga he a sanghe utike agi atanga u kwa ka khosa khama ko wa a chimbe ka wa examen ufu class tu chi a yalugalo atisi ngaba a mondelang singa hege chimba gi kwa halalang obstacle tuchi kula kula men kula mangu vilo ngisa kao singe kwa wa klasi nungi nuna kwa kama Leicester tuchi dika ma spiel tuchi tene aktua giga kula o mistake sing kri kaya sing ka kaya ka ngui apende sing mgita ngui teke chimba e ka age ngui tanga hengi ngui chika ngu atanga okua ka twisa a muku kwasa kaka makhabe a ya wa vorda ya dankes ya kata ma khanga khung ya hunte kha wa a kuwa ngapani nqaba age aku klanga wa na u qiqha ya kam ge lungisa wa mtike tanga a vorda dankes na chichi nga ya dang ala ay kula kung he kuwa nga aku klanga klanga ka nga u qiqha kan khama khama khwinga ake ya van vordal an ake khumpua chaska chwa letter khrepa agita kle khumua ta vorda singala yang agita a chila ke tipulila ukwa aklanga e ukwa ya klanga ukwa ya ke ngeme ngeme hega akle kya khweke ya ya akama a ta angheche he anghu agala ukwa ya tetin ngheche ke anghu akle kha ukwa ya kawa chike ge thogwe unthama khwesho mgingsing ri u chibaga ge akhali mu ulingo sagdani khona singhi u chima gita kala utwa a kichimu singi chong ke atemi atang o nga wala si hun kwe hun pala pala tuna ka e
ke age ngi ke kaqe qhaa ke smanu tqame age sila atjwang vanm ge tang hi teke ke kwarta lang lo ke mqisi ge teke oqawa chimbusi muku ge ka oka a september 8 la fer bieter kwarta lang atjwang sing he u tige he avilungi sa ge nkhama ko oqwa sho sang u mchima atene athisa muku ge ka ko nweda kha ko egolo ge higa wa agin su mchima atene athisa muku ge ka u ka u jili u golo singala mwe ka tswa khrati bomhe a khama ko am ke tike mvilungi sa ge khama ko oqwa sho he ke tike mtene age angwa u tukwa ngutu wa ka e ke mchuku nga tswa ngu anji kang he mchuwa kwarta lang anqhali nqhali subam ke ngwen e ge kau ke shmal nga tswa ngu sorho ke ina khati ke age a u am ha avilungi sa gani kuna ate nga avilungi sa kabisi si ke avilungi sa kaus nga age ang batu muku ge ka i askola me ge ka o klasi nga ke age nghihi ka gaba ler nga muku ge ka ka ake pende ka kama kwa ka hankanki a andak tsing hi u avilungi sa kitke ka ge nkama ku kwa siu heke ka e avilungi sa kaus a kletu a aprinwa a gen o nka ferbiter u a pende sum a dewe ge klika sum tene o hun an mudak u mdewe higa ika ke vilungi sa hngin lungi sa chumusi ng atene atu sa muku geka deal niyam ng ragbetro ka ke adawa ay vilungi sa chuang ng adawa atel ng adawa ke he yang nga ka ke vilungi sa ge toto alungi sa hngka atene watike gea o he dawa a timba ehe nga ka vilungi sa ge alungi sa haka kama ke wa andak ke kwa ehe gol ge ka wa pringa ke u ujili u. Katene a twisa ya pende sun kangwe ke aga chum fer bieter wa. Mgeta sene chimu sing dewe tene geta nida kama kwe understanding ke msama verkan chusin he unwa dewe ka gam dewe ki gam ka ke kwa u dewe. Mgeta singe proyege sa dewe tene ge a uha chimu sing ye kana dance ta ke vun stay chi ge chi ga kuku silas kana na school he ke debe ge sin tene interfensi klasi tene akala tu extra klasi debe ing pani nga we gen ku bai von a klasi sna ka lungisa ivi lungisa ge si ge he akala u tu wai ta kula ka hun a debe ke klas sama ver kan ke understand an nu da kha khama kwe van muku ge ga ku chusin he una da wa ge ka wisi si ganga u khama ya skola vi lungi sa gani kuna he akwa sa nga wa ge ka a an khama ka ke ka a chi chi ya nga ka ga vi lungi sa ta avardier ya vi lungi sa ke a skola chi ku muku ge ga ku kwa ma qe ma thu sa ka ke si muku ge ga ku chu kwa sa u ku nga ba de we wa ka ng he ma a kon ha ku ge wala si chi mi sing ka ta ma ge ra ang ma pro program ke ga mwa gita sa fita te dura chi gira sa ko program akalu to am ke ola msinga nke ya chon ek ka

0: Kweto wena
1: te ka o ke ya gata tsan kara kya ende
0: te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go be
1: ka ka ndo te ku itse te nge bi moko
0: ai ji do a ji ta ku ya na ku ta o se ko ku mo te ko ha ke ku ri
1: ya to te dara x ka te o kya ke o tse te ko mo ko
0: te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tse na tse bori je te ko mo ko
1: x ka fm ga e te o ngongoro he.

kuki ga sa ka khisim kang ang ka wam ke khangoma kalang hochi ga chang tamale abung ga kim ta jiwa ka gam ko khuma ke kon ke honor ten sia wa ngi chi ga ke ni kha mugu chi gi ga sa kulte ma program ngi hochi de ge ta a kal utwa ta ya chi mu si ngi ta ang program ke gang mwa gi ta sa fita te ko la chi ga kham mchi de ra sa ko program ngi hochi de ge he a kal utwa

Kame 12 ire kweska kamoha XK FM kino te bore kwe sarati yafta kapunda. Kiai ku kaditam a seiko akuru huita ngam anahuihim sungu karakti ye kuma tahono hamkama tiefie kingono kuye kuma molemo maru yane ama tausa anahuihima jup jup timdi a. Nakustama hisanate kwana ama kuma a sietawe jemesten su o landros kaika ui usrandi aninja tinsiki Amangos teta teta akimboronga aha am ewohi a amakwe aguye ko kung karahwai tako steko awa awohita. Nama mwete kwa no yunim ki kwa san kaiti 5 days and the size tino ama arati sung karan kwa ku a te ting tamska. Nuska ne tame seiko akurohita no atame ata kwe ko kung ko kwa ngagwe khabana kha im sieko kaka kwek aiki data di siebe September angie ima si nya guno. Kau ni sa polisa na nyamo ko se kare wata di kha am nais na sidi kaka oki veska puka. Aki kam kuri kuchang eka siko sieko hufuk aiki data di wata aki o ak aite nyi bergemistre di an obri Chuangam de ki. Ngacha seiko awo huita akimboronga akwe ko ha kumak ai kwako o kwe di chung a aki chuanga nge ti vieki siki wunstak e uisika hamauti o ki kao kwenti. Acha awo huita ha mboronga aki ha de dri kwana acha kamati ha a ka terwa ko hacha dri kwena ai hutu o ki ya ko nguhina Chuango mse takwena a tukungu takha. Mungkali seti anga katukwano nge saa anga hambre tingwe anga usiki kwe si mitewe municipality tie kurota kwanye kwana kita. Aki geje hambre tingwana he ranvater si unga kwe eiken of the kritis ki asa pomba ikoki geje mboronga siri na ting. Municipality ti anka tkwano kwa ko khana ha khana o sa de khan kwa ta ti khuj no ake aran wa tresunga ki hambe kurota khan di ati ata no asa a o ti ho he khana anka tkwa khano a e geji mboronga ta mukhali city anka tkwa khano ran wa tresusa e ak ai to he anga o si Eken hofu kikwe a sonda kha esika nita kha geji mboronga a hisana tinta. Astasie tra kosa a pomba no ti yanga oji aki ngwejiki asa kewi kojiki mokhali su o as mokhali seti su o adoro paiki. Boris ukhiri o he veska pusu departamente ha he matska pleka onvakalang kwe sisa tinya mokwata Bori an kwara di an si ngi tintan kambutu tukto ati ngwe di an saldana bae suka veskap veskis su ane suka. Nga etwa an mwito kwanu ngunga an kwana di an spatra ka sika eti kamsika. Departamente na an kate kwanu jire kudimboronga an se kuku an karakwe tata. Nga kambutu tukto si di Tasi kwe akam siki khaita ma akuru huiti anka hae tiko tsu uwo huiti siyete ngana tiko ahe a kewote nun kamsi oki sesa stama kwe ta ha. Veska puse menestere a aki ha a matskaple ko unvakalang anda za windi kaiser filander a katukwano departamente he khesu o 2025 Takono 62 na kasu o seri khajao karatin kurisiki akingye kwa 6 days and the 700 tide kwa khuji kwa kwa rahinyeti no aki khana yam karakote kumu.

0: sana ta kambutu tu kwa angi te khoji te ku se sa ko ku ingore ta ange si chem kara khoi gu kamska ara te bore te ya ha ya khiri khiri ngon kha wana bore te te te sang yin ire kam nyam kara khondam khwe a
1: kam khuin ma zeli to mahunga tangang me ha to alfirui gi xkfm te 12 ki kon 5 minute khanui sigi kwa usui gi ti khanui ga gu kat ini wa kan de ya ai hangani ni kan sigi u kha ta ti kha ya ngi kwa age he ngo kya te ni kwa nu sela ti fi ngo mo lemo mo ro ha ye ya ngi sang kwin hai kwa jup jup ahm ka wa ka he ko mon ngad gani khona ki ki o ko i ta ki jemisten ki ka landros of gan ya ko de ya go ngwa ki us ran di gani khona ki la ya ngi si ki ki si la ya ki khong ge ga tsa go he ngo ge ti khong ge ka o ko ya ti ki an ki ata a wa ya ya ngi ya ngi kya uni singi o ta ki khot khan ki mali ge gan de ya ngi ka in ka if they send ran di ki kang he ki wa ti sa ki kang ma kang he singi kwa Welcome ka ang kanin si Giki Oka, ta sanay apangan ngawayi, ta singiak kala kawachit kaya ang kismanu ya wa ang hingwating. Wa di ka gangwa hofu gani kona ki gang kisiwa ki September kawaya kwa u anu ya wachit kwa swa guhyat ini wakandeya. Polisi ki kwerta ki kafi kwa makanini ka ang sanwa taka gino kanka ki nais na landros of gani kona ki vis kapo Lak on azata sang ang hi singi kisilek at kung kan sagde ka hufugang lang ha o tay ki kawaki pilimilo ki ka burger ministra ay kya obri chen guang ahem ti kata sang ang singi kisilang laya ang hi sa ki nga makwiki ngayon hi ti kaya ang ki yung kwa ka ang yi ki kogi tang makwiki o ki chen gua kisumana wang hi kuki kongi vuns takatam king ole jowa kang hi ji khantan gi nga ton yi ki thakle ya ya yi ya ji thrin sig gi selang khla a ko ya na o ji khang ni ge ga tu kho hi nga gi kang hi a o ji kha ko gi hi yi gi kho to wa ng hi ching gwa gi gi thai gi kamala ki kang hi gi gi ma ji khang hi yang khai gi kho hi ji kha ko gi ten gi kho ya mo khale si ti gani khuna gya o ko yi te ki kang ha o du kang hi gi a ju bu chwai Hatia ka ang tua municipality ti ki i ulam ta kawatsi ka ang hi ang gizit gani kuna ki Randwater ki i ay kinof ki ka stasya ang iskwa pombag dum. Municipality ti ay hong ya huk iti ki chiwi sisi ki hutonga tan ngoy ki malik ang hi i ki ang ngwa Randwater ki makongo i ki khutuna ka ngoy ki kulamakongo ang hi tine giya i ka ang hi o hi kukhlindi adjub ko chwar gani kuna giya ka sigya ko gi ga ta wa chi ko tu tu gi ga tsa ka hm mo khali city gi ga ko de ran va ter ai hm ko gi ko nhe yi ki ai ken hof sorry mo khali city gi ga ko de ran va ter ai hm gi ko nhe yi ki ai ken hof ki ka sta sia ng son da khatam ka ke chi ka ng hi yi ko gi la yang ha wa gi zi ge ka ho chu ki ka wa sta sia ng ko asung du ka ng hi sung ko o he ko o tsa wa da gani no se ki mo khale se ti kani khuna wa kwa du kwa akama gani kwa anga na ku wa lugalo ngi ai fasin Vesco department ni ngi ki ko sum mat ko plekon vo kolang ki ka vi ko ma kani ne ge gya fisa da wa gi ka ngu yandi sa ki da wa dum ya ngi ti ngi aka tini ki saldana bai ki ves kis gani khuna ya nghe kanini ka ng ya kum ki kum kha to ya ge ge sibitali department di ng la ng ha o chi khon hai chi ka moni ng ge o ti ka ka kundi sa sing ki ni ta da wa ma ng ki ya ku ya ng hi wa ka ta mam kanini ka ng sum ki o kha ya ta ya khwi de ge lu ga lu kha ng hi si ge sing ya hi ayunga ate ka ng hi fisa wisisi ka ng u a toam Veskapu ministra ngi kwa su matskaple kon vakalang kone kona Wendy Kaiser Philander kya ngung teki department di tuwiri senin fefin tuwanda haki sisin tuwanda haki ka kautsang kao malika yang ki oasis day sin siwa honor tim sorry lahang kao sis day sin siwa honor tiang ngi si gigi kisela yi ke timso ga titika ndewe gi ga nguyen sa khama khwe hege de wintang ka ngwa sikki ka nga kulite ma i ang hatu wa khwasam tege ngasi wala wa yen irum tendita sam enngi ke x ka fm

모로하니에 양이 진토이구인 헤타모 퀸어 꾸강하 줍줍 아흠 집에서가 와 코고만 버니구나 강 야기기고 이 되게 제미스텐 란드로스 오프 강 약도고마기 오스란디 게 플레양 이시기기 할아야 기치 콩르기가 짜고 헤노기 기치 콩르이 오크에티게 헤아 아콩야기 아 오하얌 무양에 캬 유니 시기기 오다기 쿠칸 기 말리게 간데 응게 페이프 데이센 드란딤 기 티사기가 노마강 시기기 쿠암 라이컴가 응 카누이 응 시기기 오카 데이 쿰살라타기 아팡가 까와 모로하잉 아흥 야 듀가 클린데 드모 호프던 기 시오키 세프템버 야 쿠아 우 스카와 과탓 이니 오칸데얌 마들랑가 쿠미싱 에 헝게 아싸 티사 강 헤기 까마 음고소치 고 Engoge chu thoya ng hi sing ki ki silang lang hat tay ki kawa vu si musi ket matlala ikon di diu dagi un an ngah ki gang matlala ki chu thoya hegi ko asang tay ki ang la Fatima misi ko ko mang ngang ang hegi ki tisa ho panggula kang su thong am ate ko ko matam ching ngah ka ang hi navi ki chuan ng yang ngah hegi ki la Ngoi ki matlala ki khosi mapuru CMX ki ka gani khona de tham ga ok ngoi ti kha force tra ngi wa rechter buye seli matlanga gege tisa suri tisa ga ki ka ngi ke ti kha ngi gege sa ka de kumisi wala yang hisikin untuk panggola ka ki ka ngkan khonti ki konti ki trazala kumisa la ka ke oha misi ti khaya he hage ko sung ka la ka hi ke wana khu ki pangula sika saka ang o ku hin hai da wa hun sung kan go matala ki hage ka tisa kang hi a wa ya yunga ke hage ka li siko chang ka wa chika ang ka hi ki tu hun ka te ni de ke wala ya ang hi sika pangula ngwa ya ki ku misin ki dang ka ga ngwa ka su o hun sung ti wi si kang hi ngwa ki ka wa ya kwa gi ti ge sa yunga kwa ya ki ngwa ka chang ki ha ngwa Polisi sing o ti tri tagi a panggivi kwamam ki nais na Landros of Gani kuna ki ves kapum. Kwang hin halakot nga sa tsak ay kam ka ng sagdag da ho fuga ngay si gigi panggulan ngay lang hak tay ki kawa ki pilumelo ki ka berger mistra ng kya obri tsengguan Ti kwen si gigi ki silang halang ng hi a panggak e ka ti kwan ngay iwan lagi kang hi tsenggua Sumana oi ku ki konfu nus ta khatam ki ngoli joa ta hong ngas ngi ta khatla ya yam. Ti khoi un ai hong sute ni ki salam la ka kau gi hong ki ti khoa kau gi hi hi ki khoa doa ang kya ngung ki kang hi ki ti ha ki ti khoa gi hong ki gi ka tu ngang. Ola ang hi tseng gua ta hong ngai ki khoa. Ti khoa kau hi ngung ti ngang ka ki ka ang ki ka chong ngai ki sa kuim. I in CA ki ka vi kwa mo kong ki khisi o fu gani kuni dhe gang ta cheng guan ahang kya a in CA ki ka rati ti kwang hi veik ah ya ki Kali man ngung fisa si tani gi ha un anwa gang ki tau ka ng hei ki oa a in CA ki sa vi kwa mo kong cha gi ha ki donar da khat kam ki ngoli joa sa ngay khawe nais nar gani kuna si tani gi ki ti kwa cha sa ngi san kali ngung ju ngui kya pili melo ki ka rati vi kwa mo kong ta ju ngui kya chit kwa ya ng hei kya teksi ki yi ng o o ha ki ngat a teksi ki ka vi kwa mam e fasim Polisi lak oi ke gu te ki tene wa kan de ya ta tene ki wa na jwa te ki ngui ka wa kwa ngu kwa e iyan ko ma 5 million rand ki ka mahali sing athi sa wa na ki Mandela Park ki ka ilicha ka aflak te gani khunam Polisi o ki ko ya ngi wa ndake kwa la yang te ki multidisciplinary ki ka tsukhoi hi gi opang gi vi kwa mako koma ngang ka opara sa kya yi ki gi ya gana kwa ta gi ki o ko hi ki wana tsia ka ta gwala gi ok de gi vi kwa mako o hi tong siwa desen ki ka men drugs ki ni no ngo gi 1,6 kg ki ka crystal meth yi ki wana 750 ha kawa ti desen tani ki gu ta chi de ya ng twa ka ta ka ili se gane khuna ki i ko isko pangolan ma chi thoi ki la ga ma da sing a pangolan ma ki la ta ye ngasi wala wa wa tu we irum tin di da sam ming ya khu da mu ki x ka fm

0: Tamstam te mono te ki se klesika il irek am tako sieva remeni te nitlinge krakwa ekska FM siki nuna he te ya awa te wakwe te ki kam eka pen tete kunga oe poye moro sanishwe nuna kwe moro sanishwe jao jete ku kumu kasa kwe adi ya kakapunda kwa te jao kwa te zita maongo tan tami owa ha te mbamo kwa te ki te kakwa te ha te te ku tete kare kwa te kumoye jira kumu kasa ma ke kuborizi ki etere te kuma kuborizi kwaso kuku jini tatuli kutu wako kukungwe si nyam kubore te kuma akate si unku ates na pati 3 ANC kwena nais na kina akwe teuli saka kumu tau nyamuko ate politiki kwa nadi unku anutamese agasi kweta hae nda ode manda yako kungati kuro kuhisa nisa tamziki mkati ya mzana tiki mteste ito kumo kwe EFF simk ete kuma Julius Malema kham anisida an karako waka tesingye ngipuri kwe kham mparte isiki dango an kaya gutiyo kana anu mandak eja kuno kwa guno nganu kama an katupa kano oja wote mkwe na ana jawo wogwe takuno sasaki siri tama akiawa kuno kwe na ana nyamuko okwa ha keheja okuriji a gamende anje kwa kuja te kubota tonte si okheri kumugo boxe tuni sa amoko te himkuma jolani last boy tete ama satra khatseka ngia wewe akisi kuna kajitesa na gwe abuje kubombo state te tete kikuni kemsal ki dwe ire desi bukwe da mbore ka
1: tete kwe. Wala wa ki nyeche meni tege ekskaif em ta mwola ki tham yem gyao angom me un hei omoro sanwi ki gano tati kwaye hegi asigo mangom ki iwa misili ta mahongo hegi yafta kapunda mingi hei tae kam ka un hei omoro sanwi ki hun ingi kwe tam kwe kang hi awa suri tong kang hi awa a in si ki vi koma kong ki to ki nais na gan khuna gan ni kang kat ni thama khu gi koma ka ki kang ngau ki politik ke chi hang kang kwa akundisa in ma ki ka is gyasa ki hangula ki ma chi de ki regering ki ka hangula ki kang hi chi hang to te ni tham hi ka khom tra ma chun am tena sam Nau ya ang hea EFF ke wa Julius Malema gea okoi tegi kawa parte ang hewa ya wi awana golo muku mandra ngoli ng kawa tika ang hea a o he titkoy hi kulavi kwa mahi ng ngoli ng ka ng hingagi ang hege kwa awana malika ang hea ang nuki kaga setang kwa kwasa titkoy ng dakto kwa tisa tuy hiti ngui os mukhawai ki kwasa ke hige awana tam nam ki fasi mohasam tu khang he tsung ku ge sung he yatane ki ngai khama khwe boxi ki ka ngwa zolani last born te te sab to tam ya chi khaya ng he si ge agam wala ng he si ge agawi e ki ku khompo ki stat sal gani khunam ta kan he wala o wa twi ir masam me ya khwe dam wi

kame tekit un tbe irek amava exka fm kino te bori ekti sarati yafta kapunda kyai ku katame sei ku akhoro ku itango kyai tete rata ngam sung karatri ekoma ta khono tfe ki jawo ku te ekoma molimo maruyanim a ama tsuni saka ana ku hi jup jup ta koma ngostama hisana ta ngkhoma ama siteta teta jemesten ki landrosnak eki nu

tembarakano imaho iku kiamgota. Maglanga kumise resu ansija te kaisi kungota aki ngotwaka eti ne bismis mikwe a tahono o a tokarahoi hima vusimusi kat matlara mengo kaija tokunta. Matlaram at noma da kayema te kwe a fatima misi koma a ntwakarata singo a kaye tsunye uka dinongo ngatamate ejiki ngoteko muwe kwa na ngeti san ejiki kam awetiwe matalam a siko kosi mampuru si mekste kiti mjere mkasiteko kaiku kaiku kumi amboro nga jikuwa ikazitia ete koma kumisi siuma kaika koma mbuyo sele matlanga kam anisija anwaka he a kwereti tako anka te kwanu khama tuiha tamre tuiha irihe ekhate khanango sha tino yako mbisi ngo amseta kaiku takhunu ngo kayek eja tokunta matlala waka he kumate singo kham ngo khwe kwana he musi mutetwe miyete he ngo inamoko gwihata kama nata yako musupie gure kumisi suk eikita. Polisa na antia na sieko seko kubo na kayo katati kha amaki neis na si o landro si taika o sveska puki aki kam dimboro nga kwe a sikara kwe ta ngohofok eikite tati kwe a kumati aki kete timberga mistere obri chwaingama. Mcha awo khuita ncam kucha tikumboronga kaite acha koma kai ko ko kare ko chainga manke ti vie ke se vont sta ha tu se ka khamoti og amangwe ka o kontinta acha awo khuita mboronga a dri de ake ha a khoe di kare ko ko un a ta khono dri ake a hoti ki ngotin khuena chainga mse tamkha ana icha kawin khata drengan kwena moite kwano ngita kusiki kumohi ti ya ANC kwena siya kwa tata ama itaeka osiusiki are kwa tati chwanga ama ANC kwesiye tehin veik akasiki ngitame oki gwana mkasisa zitama kweta ha o tesna tieno ngitame ANC kwedete donar daka uiska antaka nesna ki umwiti tui kha amo itenak ete hi rati a nuktu a aki ha a tiksi a manda ku te kong aha boris ukeri oe polisa na mboro nga kwe a khoku se kia mwa kwa ta si khok ai kora ta duela msi a ngeet a tonka etenu si yen koma 5 million randi kasi di a Mandela Park ki nga osi kailitsa ka kapisum giam oka. Polisa na ki kuye kate kwe a ndeke kwala a katu kwanu polisa kwa o multidisciplinary angkwa kwa mana kate ku sesa nyamati angkai ki taku si uruti. Kwala a katu kwanu polisa kwa ngitakono si khoti 7 days and di mendrek si pelek ay a 1.6 kilogram crystal met takiti chus tamaha tahono 7.50 kure gako kwe ngimboronga sik amki si khoi tin khata tia nga ojiki muite kwano kalitsa susiki inyama ko kaiji kweko sungha kumongu ngho jitik amaki ada te bore te ya ha khir khir ngono khawana te bore te te sente ka mafiri ire kamno xka fm ski.

Es gab dort den sehr penig gut et wat twee kom 12 minute en kosak ngom kobus program. En kosak ngom kobus program wa chike kam cha program mo tsa bling sang ha kwa ta ya. Min kasura dingo chite chim kosak sik makam ko gata. Ta ta 24 August 2016 20 kala kom ma chi chai ngol kala cha sa ta. Ka khadivite chi dam kosak ngam wa ta so mo tsa count de khoi ka kom cha ngab ing hem cha kon lo fasi. Ta chi ga ngam wa ka e ka khuma ka ing si lenten ha ing ta kham kwa ga wa ta ka de ta kha gum ngam wa ka ngol ha ing ngam ngab ko e khabe kom cha sung ko ngol ing ngol ha ing ta ngab ko e ngol ha ing ta khivita ka usa ka ngam ka ben ing kham ko ta ka he ko ra ka yem cha de bi bi ta ngam ta ke ka ha chwa kho ko ben ing he ing ngai first ko na ngam wa ka kham ya chi cha na ka kula ta kanga kanga khabi mang hite kom ke khuin hai chung thaka ka golo hola khui khaba nga to lungsa da ma to chingui kham ko chuk kang ka kong ta tiri ma chi che he age ga chu he ka ka ka tening khwa ka ka kha kha kha chor kho kho fa chu ko ma ka chung ga ta gezim cha tening nga gezim ka chi ga chi de ga u chi de ga u ta ka u se ka nga dir ma kar ta te ti me ha ka ka chi ma ge am cha m cha ku chor kho u fa cha chu ko ma ka ya chu ga ka he se am cha ka wa daga yene khachi ke singam cha pangam cha fa wati ti mai lungsa ga ga gam cha mcha ngwa hung chukol ko khosi mcha buku ng soro khom cha buku obdatam ka usi ga gam cha ko ka vika ga ke da ka usi jar singam ko to da to mcha khosi gam cha lungsa mcha singwa kha e me ke wa dami wa ta kha kam cha sa khabi sing ga nga chik ga kam cha chwa last week e wa dami ngwa da nga kha khabi e kham cha kha cha ngwa ga e ka khoma kha cha ngwa e bhala khom ka cha ngwa ngwa ba kha u te ye ka ngwa ka sing ri ko ba ngwa nai ka wa cha cha sing ga cha ngwa sing ri u chi ka la pang kam cha ka he te na o he khabim cha ko chi koma ka chi koma ka la kang kam cha kho sing tam cha sam cha ki tar ngwa ra dro kam cha thar ko blu sa ga da cha cha ki tar ka ga

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla kota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re e tsem tla kota. Ne go gestesi tla kwedi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla ko emki. Gose namwa ko platform teniki bakwe tsema xkai fmki kunji damasiji bakwaji twaji tem khamiets kapomki ni nyam dot ata ko kunwako xkai fm kwena ngongorwe

Mahute tita kuyama temchana nete akate bengi tela ne an ohio karakone sa chan kei. Firen twenda hamanite temunu sekwetao teki eyahwa fire ire sekwetao katisa ne fire ire sikate sekwetakwe ka hwata buriete kaiku twasam ne borisok eiseke obet ndani tende zama kweni kiekam chikati akakwe. A gone kae go jite sa ta manute gwana mkhakia ta ke ga te kwe te u kae go jite ana go e qoqo ta te tia de tru sikite wo go jitsa an onyo karatse one sa ke eng o tsa mje e khakwe e ngu ka ve e ka mjite kana go ta u di tse ke nda e karate ko ireta te u yo sika ga ka se ntsame e te wo go ne a ka e kwe tsa ntse one sa ke eng e te ke khakwe go khwe he e tsaila tsa mjike te ka e go tswaqo he te twa kwe ta u kae kwa ne te munga kwe a te kia te kwa I khove e nang e kha khove cha tuwe a wo ta wade cha gasen uwe kama kha kwe ta u kama kwe ta hong e jita wo kia in e jita wo ne te mo cha nge a diha chi ngwa kwa kwe ta u munu a kia in e jikwe a ngwa mo kove ta wano hong e jike kwe kasina goba ngeke ti saata ngeke ti chaka kara hiata he ti saata nga ya huyo kia u ahuni kuhu ya ti wono ti kamse wang e wuta hu na kwe ta u ti jajara ti saata kwa I kara kha e ti jauka a jiti do nge te un e kia u site a kui kwa raha keji o I keji ne kia cha mjike ti a ka kwe kante uni sa ko rado ka de tuwa kwe ta u tunde jama am ne oheste singwa ema te munu ha mkwiri on e je ate kau kara go sanya data wa ajite thunka go bem aratime ka di kone te de gwa kwe ta u tswang tse e ya tinche a guya go tswi tswita na kwe ta u temua go ntate twen kara tsa o kareta ne ti do ete ngwe mngwe ma te da u sikite go go ete aba sikagwe an o tse te sia tente ana go oba ko ete ya o ro gwa tene ndewe a koe khasa te uka kwa tereta aji e kauji ate jama na khata tsamjika e keji e kauji te jama na khata tsamjika 20 keji nwa waka te muno manda ga ntse ya di ntse tsawa ti dwa te tsaya te garatini te shanga karatini gwana mkha te ke qawma te te ke gati khoma te te ke gati khuwa hi kai go kwa e qawma kwana te shanga karatini te o tsheka me corona gwa ti te e a jau tse jike Jaukata, King Monada no Prince Kaibe, tahiti ote dangwe kha ote tsiyama. Insurance.

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla khota. Na tsa mo ago ga sim am twen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh tsem tla khota. Le go gestesi tla khodi a. Am tsema a se South Africa kweseki an gara yeri. Nim tla khon emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema XKF MK. Kunji damasiji ba go di twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata go kunwa go. XKF FM kwena ngongorwe.

0: city power ayo ko hena kaunti gi gya is it magienan kang ya khwita mni gi ang ya ta gi spanning gi ovi koma aga gani kunan ti gi cho kham kham go so vi koma kang aga gani kunan ko hi kam gi gi ngwan hawa gi gi chok kola ngawa gi zin adivi ka gi gi ga cho ojalan Lisa atin gi kham sung un khula panga ko yang hi chig gi chu wan ang dolem siang hi malit ngan chig gi kwa 1.5 million rand aya malit ngan se sia ke mangla par aya kuna ki kalicha ki kap se flak tang aya kuna hi gi da chu gwatin amakan de yan Lisa gi ang ya ta ki khobin ngan ka hi gi chu panga gi ya kani kuna wan gi da chu wan khula panga ko ya ka ang hi sitin gi kham sung un Mendrox akan kang hitik di gya waka siwa desinde sing di gya ki huwana ngawa yan kitik di crystal yang he ya 1.6 kilogram aya wan kam sing akan ngaw si sigya ngung ya te ke 7 in 5 tak aga kaw chi de ya ng kalaman nga sing tik di gya da chuke gu kalaman ya odak di gya ngwa hofu ay da ngi kalicha aya kunada sing agya subisa ngawa ki ngula ya ng hising gya ki wana ngawa yan Tang ay fasin tik kwa firi sing di gya da chuke ngi di amakan di ya ke gani kunang gya wa kenya aya kunan tik di gya wa kho ay 18 yitik di gya chuke kaw kawa gani kunang di gya wa nasunalan aya par kunan aka kaw ngi ang amata ke khamsun ke khohin sit de ge chuk wa gani khuna kwa n chik de ge ta thoi ngalo khama khoin ka hi chik de ge chuk ma ngam ka angke gani khuna kwa n kenya ayi sorry kenya ayi na sunala yin ki giga khamsun u na tir aka oron sasi khunan gyan ya ta ke chik khon ai kaw yin chik de ge wa kenya ayi ngaw ke sorry yin he chik de ge ayi ko ki koma kenya ki tik dege tanzania aya kani kunan kalam nga sing atik dege da chugen hi kang hi gya wan mai aya chong tsa ya da yan ki kani kunan tik dege gya wan bu shelan ai national park aya kunan koin sing agya kham sing te ki ik te nga ba ki me yvc tik dege da chugen ma khau kang aga chongon kanoshi ke khabitan akuna kan sing atene giya un a khama ko ngawa ta ngama ko gi hm wa khama ko tu u lapa ka hin ke gani kuno kwa n kang hetig gi giya wa ti kang aga chongan wam chang hm ai fasi de gam cha wala diwit gi giya wa fai fir kham cha dir giya sam chang hm ke iska fm
1: tsam ma fire amo ko 5 minute ex ka fm o se ko si kra khono tsam ra te te khono a fire iri bori he te kom sha bori fire iri kwe ti te ti treso ka te mo ma klanga ko mi si kwe na ko mo ta a ki ya ba ti a ki bende kha khama vu si muzikat ma klala ane sho ka a ki dri kha e e kha ta ta ama ga mporkuriri ren se tengo ko ta ko kai ku ta ko kana de kai ki ya ko tie gutam no ko shuri na ta ki kai jing ta shiki ya ko mu shupi ta kwe on andila asim ya ko ta mu shupi ta no o jao ko on department de corrective ko dense ski ta khuno khabich ko masare si a amaniol koza ya ante shure dam no buri heng he ko ja me ya bai ti ma klaram di mu tie tu ane ja tie ma ko khwe on fatima messi sarati si khana an ja si no tam a kien kara khai ti ve khati yo khana khana m kho ma am wo kien kara khai ku khara ti ve tam ama ya a kara tim si jere ki tie kun o na ana uspani hem ana si ku ta ko ku ai ku khara tin na ku an she ta kai ku ti a au kun in ya ku ta ko ya te o gun ki ina hi go jim seti power nga ti a ki khana ki in kara kha an ja si nu jaro ku ta ko to ye ha cha ka kara ko ge ji e wi ka e si ka e te tin ka daro ti hem Forsberg stasis ki Johannesburg gekom. Chani aka te team

ka o ka ka bolante te darotinge kam no kha ko na ka si yeti ran water aki ka si we pomba jika kha o tem no nya mo ka ta ka tinta a ge ji ho ji cha ka ka ti kham no bran fonten simtu animam John Ware substasi he tengge ti kurisi ki jaroti ve no seti power so ka an ka te ku isak manjena na te spani he aki asu we question ha khu ji chaka ka te ge ji khu ji tam ga chaka ka te e si u khere u shu kasino u ye ana chaka ka ra khu an khu ji police na mkoronga ku a ho da si uruku dwelem a tung kan 1.5 million size siri diam si uruku middle park ki kalicha shu ka kapuka police na nga te si khana u khama jarota ta khono khana nga o a si urutam khana si no khana uta ki si ba desende prishi kwaji no 1.6 sai si kom kristal ji tam 57 kuri gako ko hem khana si khota no a khana kai kara ku shahinye te kalicha siu kai ka wi king te ka ha e bori si khiri o hem firi di kwe ka ekini ya ki khoi tam ya ba ma ti ye te chok khare ti a ki 18 di 3 am national park so kam a khana ngwa te 3 kenya ku am tano tanzania ku an takhana khoti ngtam kwa o hu yinge ti cham lwe chaki abisili takti te national park ai ki kwa jing ji ya ba an ti aki le kwa ji takhono kwa ji takhana mu ti aki cham ma she ku ta ko hambre khatam no ni kinya si ke koro ko hin chotsa ka khoji ka twa ji anji anja si no chotsa ti tanzania ka twa ko iko no plasi si ambosili ta ke ti ai ki hin sana tim no twa ji ne ji a ki ra ji we tu ji ko nye ti a ti no tu nga ko gui ko pe si ho tim no khana aki yam khoko aka apla si sho ka tshi tin ka unji ka tem kha e khawo tem tu bori he tsama foi foi xka fm ki ta kono te ste kom sa nyem

Game tsa wale tigri ya wale nge 5-4 ke SK FM ta wale magia ambu nge wa SK FM ngai wita nge atang kami kage ngam yami ngai reverten moyon ang kakao yin gyao parlamen iwi a gyao kuya stande komitie yin ki giga kram kram gwe sisang u mali aga chuhana mushi mai mane kang hiya chik gen ho ku ya department yin gya wa tropa ikeni kuna ma ku gen tro kam kam ko sin u vi koman ka kani kunan kang he steni gya sin wa yi vi koman ka kani kunan to wi ka ngau shi kang gya wa mali aga chu hanan ki kang ola kang hin khale man ma si chik gya sin wa kra khang ayati kang hi chik gen tropa ai basi sin hun kunan maling ay tumina ka hong kubin ng gang ay gagidang ang gani kuno ka kahi giyak ng kakwem ko gin kam kam go song ti kan chik gagin ang basi si yang gin ang habitang akunan kahi tropa ay tuwe desinde yi ng hesi giyak kam sun uwa veki yak gangin achong ng gezi chik gagin ng kula uwa viko makang aga gani kunan may mani ay kanguin aga ngawshi ka ang gigi kali u president serer mo po za mo gin to kam sun u chik ang gin ngui yang kya February ka ang higi ki uwa statu ayu koma de gigan hun yan he sing ati de gigi kali uwa tropa ayi vi koma chon kis mani gida chok kham su wa mali aga ngu hana lakon ay dri ki kanais nang aya kuna veska pu gani kuna yi ag gigan ngu fu ay gan ngu kasing gya sobe sa kham ko ngawa yi ki dropa yang ay kuna kang he de gya wa burger mister ay ya gan ke yang sing ge chuke kon obri changwan veki ya ganking a chong ya to a yang ngani kuna sing gi da tu ki tra khoyan please sa atene gi ya kham un a kham ko nga on su gi gang mu ko gi hsu u la ko cha sang hi ti gi chu gi wanan hofu ai gani kuna sing gi ngun ya te gi fear de la panga ka o ko nga sing gi da chu gi guan petenberg bai a ya kunan ka sing gi chu gi hana ki please

manda kan ai kam sing de gite ge khong a khulang a chu shu bisan lak o ai siwa kang sing a gi thot thak kham ko do ki inform leni ai municipal ateti ai khuna ka sing a gi chu ging hi ging kham kan dia gi a wa cha gi katru gi ga panga ki vi ko makang gi ging kong municipal ang ga gani khunan inan diar tak ki a khiste sing gi te ki khong ai ulan ing gi chu sa u ti sa ka ing gi chu gi ti sa mo ging khoshi gi kan dia ai khunan lapanga ka si gi ngun ya te ki khalem ngun ki khautin ai khunan ki father bal par aya gani khuna yig gi ta yang khum ho fu dang kai sing agi a subi sang ngi khula ya viko mahana ka yin chig gi ya wa inform learning ai municipality ti nga ba ki viko ma ka yin chig gi ya wan yon chio ai consult consult ai ng lu pu gani khunan hi bi si si agi ta thwa kham sing khula ya ng gi chu un an nga ba kang an malin aga ngwisa ka ngi chig gi thon ngalu khama khuya vi ko maga aga chong ka sing gi kin ya la panga ka ai fai fi gi kin ka maga dia hin na kam tin gi gi chu kin ngisa cha kin la ya ng aya chong man statu gi ng ya ti chig gi da chu gi sa wa ti sa ka ngi gi ti sa mu gi ngi khoshi gi kan dia ai khunan chang ai fasin kin ya ai lak of firis ng gira chugin ko makandia ka ngi wa kho aya argentin ke national park ay gani kunay chig de gi chuke kho kho kho olun ay tumina ko ngi ang ya te ke kho hi sig de gi chuke kho kho wa gani kuno wa chig de gira thoi thik khama khu ka hi chig de gi chuke ka kinya ay molen ng tumina ko ngi ang ya te ke lak on ay drink gi ke khama kinya ngi ke tanzania ay gani kuna sig de gira chugin hi kang hisang agiya khamsung wa khola ya angki ngui ya cha chong ya gain ki kan gi ngu kunisan abo shila ya national park gani khunan khoi sing ya khamsung de ki khisi yin chig de gyawik tak tay ngwa ki me chig de gi da chuke sa kham ko khui ki ngam kang hisang de gi chuke tama plus yang ay khunan kalam ngam sing agiya ngun ya te ki kho mi sig de gi da chuke shya khabitan akuna atini gya khabitan gya wa fela khan ay khunan hm ag de ge chu yung ga yi ke plus yang ay khunan om chang hm yi ng hiya fai firin ay fa che de gam chawla dibi chig de gya wan se jiri kham de de gya sam chang hm ke sk fm

Cam XK FMO 6 iri na ko cam ng he ti ta ko 6 iri bori he kum sa bori 6 iri kwe kiye ti ti treso katemu for setter an parlament de si u stand de committee na di an ni seri tlo ke an tlo na di an mushi my money ngo ti department den amina una o jao shi u shere shi han to tin shi ke iye te to sha ha ki ri he tin ko na he ki he tin a ki shere shi u an ja shi no wo kai gu cham shi wen ama ta ku jao kar ta ko na wa he de sha na tin shwe ji de sha na tin shere shi to tin shi ki iye te moronga ji tin nu ge ji ho ji ta ma kan kara chi ri ka di ta te ami ba si shi ji ki no na ta re shere he a ki jao ka tunam ana jao karati aki twe desende di ami ana ko ndi ko te or tinga oji am te ko karati shiri as ka ngi ngi ti bi ke siki ko ti am mai mane ngo ti president de masaro ramaphosa ama a jao jao ko na february anja ama aki start di sri deski an karati esi amin ana mungutiko go shiri asika kawitam mboronga kwe national si taka wiki veska puka kai kai ta o tesana ti doro pai asiki kai te ti burger mister de ki karatam obri singwa singa ngi ti bi kisiki how to kick out 20 police na aki miyete tsamboronga kwe khana go ti kaika kwe an ya kukumuta firi di mboronga kwe an u kwamana agi ya ku pletin barak bai si u polisi kuna ki kasa na ta mboronga kwe an an se ewo kwe ta kareko anja sinu unwa hini unsa hinye tinta nu ewo kujita maha dri da di an chengwa ki kwe han ewi guham nu kui khama aki thungwa tim nukhe khatumam wafuma a karatam esi khana te gyao ko mungu marita ama shupie guna ki nukhwe te urutin che mkhatam kaya nghe amanda khatye okam se chukunye khuitam ay bori si u khiri ohem o na china si u nasesha ati aka nyama khataya iye te kiri he em aka kwe ha em kwe nao anishijam aki khemi sesto

Siomunita gidin mo tayo kung wa sis ki kong kira do exkefem. Tumo kita jaw si ki ulas ng ki hitchang yek ki fitiga ng kumay kumon ng tani una at ki iman ng kang ki hitchang ng ki yas si kamatay at ki ko ay wala ki akam ki nehrigo kalmo ng kina tunay sila ng kita kawing wa ng program ki pang sini ki kumay si ta program yun sa ki yak ng wa ulas ng kita wa bilang usa ki ka program Jagi a single len, Christian Jagi, Kanganga, Yawa, Bilomosa Kenny, Knakwa, Kate, Vigalong Sekwa, Kama, Watanga, Kenny, Digama, Wa, Alagini, Digamagiawa, Kotuni, Kangam Jagi, Kanganga, Nja, Prohoramatuki, Kwam Jagi, Kawet, Skim Jagi, Nakwa, Kanda Prohoram, Kagigan,